Eni mabizinesi, ogulisa katundu osiana siyana. Musasiye katundu wanu, kuolera nkati mwenyumba yanu, tiuze ni ife a Radio Mosambiki, kutitikulu sileni malonda anu. Radio Mosambiki imamveka bwino, ndukufikisa malonda anu, umwino simungafikeko. Dalilani ife pagulu sa malonda anu, kuti mukale kabwerebwere pa oda ya katundu yanu. Gulisani malonda anu, kudzera pa Radio Mosambiki. China unyinji cha antu, chimamvera wireless imene, kuyambira masana, mawa, ndi usiku. Radio Mosambiki, kudziwitsa, kupunzisa, komanso, kusangalatsa.